ni bayi mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si o lara ki oluwa ki o saanu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ago ara re alaafia ninu ile re